0: table. Tell your friend, even your ex, everybody must chop. As you dey buy new close up red hot 130 gram, your man gonna tell you say you go chop something. This offer go last from April to July.
1: Lupo Iba, awon eyan ki mo bi data won se man tete ijotan. Emi gege bi ero ibanisoro alagbeka wa. Je kin je si bo ti se man sele gan. Kete ti olowo mi ba ti sun, ni ma ti ma se ohun ti ko ni mo to ba si mo. Apere ki sare se auto update niyan ti orun ba ti wo lara. Ise bere niyan, ma se cloud backup to ba ti wa fi orun re si GR3. Gbogbo awon apps to ti shi sile le mi a ma refresh ntemi o to fi dori awon apps ti o lo gege bi ero ibanisoro e mo pe mo gbodo mo gbogbo bi nkan se nlo lori ayelujara ti olowo mi ba ti ji egbo n tun ma nwi.
2: Yay! Mo gbe o. Data ti mo sese se ma ti tan.
1: Se mi o so fun e.
2: Jara e. Ma je ki phone e ma fi data re se ogle. Se akiyesi auto updates. Pa awon apps ti o ko ba nilo nigba ku gba.
1: Ero ibanisoro lato le mi o. Kokoro ti nje data ni je ku je fun eni ti o ba se amojuto data re.
2: Je igbadun data re ni welemu. Leave it 100 MTN.
3: Duro now ko tora multivitamin yen beere lo wara re nje o fun awon mo re ni asara lore to pe

0: Oya shoppers, make una hear correct gist. Maggi chicken flavor promo don't land o.
1: Buy Maggi chicken flavor 50 double cubes pack and get 10 extra cubes free.
0: Yes, so, and if you buy small 10 double cubes pack, you go get 4 cubes free.
1: Now more rich chicken taste, more enjoyment, and more value for your money.
0: Rush go your nearest shop now and ask for Maggi chicken flavor promo pack before you finish.
2: Offer valid while stocks last.
0: Me and Maggi, so good together.
3: Okay, now I can't but pada lati oju oja agadama daru ki kan ma wa faso san mu ba wa yo ka bo sinu iroyin gangan ni san san ti fun te iroyin gege be se mo bo se man lo na ni
4: yes yes
3: ada I wear in daily post lo gbe le jade laporo temi nbi ki iroyin be ma sere gede bayi ni o
4: se bi omode
3: governor ti ipinle zamfara dauda lawa lo ti soro Oni ise egbo e ma gbo o labe isakoso to n gege bi gomina. Ohun ni fi aye kankan sile bi ti u ko mo pe ka ma joko ma wa fori kori fi kun lukun ma wa soro alaafia pelu awon agbesunmo mi nitori pe ijoba tohun ohun si ni igbagbo to mo ni pe ijoba o le koko o si ni agbara ju igbesunmo mi abi agbesunmo mi lo gomina na ni soro ohun o lasiko ti o se foran lenuwo kan fun pelu ile ise ti oniroyin ti le gesi ti won ni eka won lorilede Nigeria to tun wa je tele ka ide Hausa BBC Hausa Service gege bo ti wi o oni nje mo wi pe ese gan ni ni ipinle Zamfara lati ma so wi pe an joko soro adehun alalaafia pelu awon odaran agbori igbedi gara olosha nitori pe isakoso tohun se o o lodi si o koja be gege bi iroyin se te sowo waju oni lawal na lo nsoro o wi pe ijoba ipinle Zamfara na ni a ko fi igba kankan teti to si je pe lore kore ni koju oro se awon koloro se adi hamora Sheni lose laarin ilu lawon agbegbe gbogbo to nbe ni Torotibu ipinle Zamfara ninu oro re to fi ka sowo waju oni awon ijabo kan bo si etigbo tohun pe awon kan to dabi eni pe won ni fun le kanan ta ba nso ti ka lowo lowo pe won fe ma wo yewu adehun pelu awon agbori igbedi gara olosha lawon apa bi kan ni ipinle Zamfara tohun ti je gomina le lori o wipe gbogbo awon ti won se yi won o soju ijoba ipinle Zamfara o ori ite oyo oyo ni won ti n dara ni Zamfara on yoro ni ori owo tara won ni awon osi gbese ran won gomina wa se itenumo pe isakoso ijoba lakata tohun na lo duro kori sibe lati ri daju wipe ani ilana ti a lelo awon omo ogun atawon eso leto abo gbogbo toku le ma fi koju won ba mo kan ba ni ohun le e je ko ye pe odulo pankere nbe ta fi baru won wi bibeli gan si tin soro o pari e ni oni pe ni aye omode ni wiredi si
4: e
3: gbala o fi tu nitori na nko bere kan ba ro pe ohun ni agana lori pe agbesunmo mi lohun fe ma mu se bi ise gbogbo eje ko tete ya mo wi pe awon na ti duro kori lati gbon panti ori edanu iwe iroyin daily post lo post iroyin na
4: o da iwe iroyin daily post na lo post iroyin eleyi je fi se alignment iroyin to mu tan ni o
3: won
4: ni je je mo wi pe gbaju gbaja afani eleyi to je pe oro won yara re be na ni o tun yero ohun o iyen Sheik Ahmad Gumi o na lo mo ti se lalaye atohun adirufi awon eyan to dabi ohun awon omo ni lo ma dunadura kankan mo o pelu awon iko bandit awon iko akoluni lona ti o lagbara nu nigbati Gumi yo tun mo tesiwaju na awon oro ile to gbe kale oni amosa o e so fun ijoba apapo ilede wa Nigeria ko mo kede won o gege bi iko agbesunmo mi gbaju gbaja afa ohun yen Sheik Ahmad Gumi en ti gbogbo wa mo bi eni mowo o na ni ma mo bi won farapamo si o na ni ma mo buba won o na ni ma mo bi ti won wa leeti ma lo lati lo re ba won soro leeti o si mesi wa pe nti a fe gba re o won na fe gbowo won la won gba re si won la won gbo kada gbogbo eleyi o na la mo gu mi ma se bayi na ma o tesi waju nu awon oro eleyi to gbe kale o pe ewo gbogbo rufe ohun awon to da bi ohun ni wi won atohun Sheikh Ahmad Gumi ilekun ati lo re ma dunadura pelu awon ko buruku yi o ti ti gbin gbin nigba to n te siwaju ninu awon oro ile to gbe kale oni se ri awon iko ta so nipa awon ikan awon iko ako nana to lagbara oni won se tan lati mo ba yin jiroro won mo ba yin so wo si so nti en fe ke si gbe igbese lori nti en ba fe ina lo ro ba lejo nu o oni sugbon sa gbogbo be se fe mo gbe igbese papapa pe e wo eyin o so won di iko agbesumo mi eyin o so won di iko agbesumo mi oni a yo to ma je ki nko buru si ni o koba to ni wa ko ma je ki nko buru fun alolede wa Nigeria o tesiwaju nu awon oro to gbe kale yen ninu fan kan e ti ja bi iji ni takwa yo jara boya wo na ti ri fan ro hun woni se lalaye pe se bi ni ipinle san fara tele tele bi en ba mu iko boko haram kan won lo re fa le awon gbofin lo lowo ni oni sugbon sa ni isin won ti e fe se be mo bi en ba ti ri won bayi bi won pa won bi won pa won bi won pa won o na ni mo se won o oni se wa ri o ni bi oro de duro yi ohun Sheikh Ahmad Gumi atawon rufe ohun le to je pe ise tan na gba ni won lo mo ba awon iko buruku yi soro pe ki le fe e ti ko yan e ti ji won gbe e ti pade enu won awon to ku e ja ko won le kini nte fe e so fun akalore so fun joba tabi ke so fun akalore so fun awon ebi awon eyan te ko oni se ri iru igbese be ilekun re titi gbin gbin iwe yo Daily Post lo gbe loni e le gba
3: Oda where in the nation lo gbe iroyin ti emi tun fe mu kabi mu kare lapo odo mi nbi o nibi ti enikan to jo jimi ogbontagi ogbontarigi tagi ogbontagi tatata labe ajo isokan agbaye ni United Nation lo ti soro wipe ko si eri ma jemi ni sokankan o wipe nipa awon isele gbemi gbemi ka piye piye to n waye ni awon apa ibikan lorilede Nigeria kale awon ara ilu kuro ki ajoji ko ma donile mo ni lowo ka tun ma jini gbe gbowo lo ni ranran ati awon iwo daran mi to nsele be orilede Nigeria iwa kiwa ni oni ko si nto ni se o bi pe boya o ro mo isagbe kale ilana esin kan eyi ko ni kankan se pelu esin bi ti wu ko mo tori awon kan npe ni ilepa ajemesin leyi ti ko si jo be oni ani tan wi yi o na ni eni ti oruko re se ojogbon Nazila Gania ti o je kan pataki na awon akanse ti o nsoju ajo isokan orilede lagbaye laka to moju to nton ni se pelu igbagbo esin tabi esin ati ominira sise esin abi nini igbagbo ninu nkankan Ojogbon Nazila Gania lo soro o oni ko si meji to fi je ko di kan pa fun awon eyan lati ma jera won pa lati le ma soru fe nkan isele be mo awon esin kan bi ki ba se wipe ijoba funra re gan ka re ai kodu won ati ai seto ai se nto ye latodo ijoba funra re gan pa na lo fa sababi re o tan kan fini lati ma so mu esin lese oni pe ijoba lo ye kan ma foju awon odaran we know fin kan si ma fi tete ye won wi pe ina oro to ba dani na la ni lati da o sugbon ti eyi o ba ti sele o yo tun ma tesi waju be ni ero kero yo si ma gba okan awon eniyan lo ojogbon Gania lo tesowo waju o oni awon esele lori shirishi ti shele oni to je iwo dan loni ranran be koda lawon orilede gbogbo gan yato sorilede Nigeria oni sugbon olorun pa beun won ma sayewo kini kan to shele bes ni awon yan foju win na awon wahala yi oni je ari nibi kankan ri ni pe ijoba wa soro oro ti ijoba wa so gaga bi ase to pa yala loke ni abi sale lapatun ni abi lapasi ni bikibi lorilede Nigeria to je pe o ni aniyan wipe a fe mo se ikolu fun awon awujo elesin kan ni abi elesin mi ó ní rárá o, kò sí tó jọ bẹ́ẹ̀. Ó ní tọ́wọ́ tẹ̀sọ́wọ́ wájú pẹ̀lú ìkádìí ọ̀rọ̀ ńlẹ̀. Ó ní bẹ́ẹ̀ bá ti ń rí àwọn ìkọlù tó ń wáyé lóòrèkóòrè tó ń ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ nígbàkúùgbà. Ó ní tí ò bá sì ti sí ìdájọ́ òdodo ní yàjóyàjó ní wàràǹṣe sàbó ti yẹ kó wáyé. Ó ní kò sí méjì tí àwọn èèyàn máa sọ náà ju wípé ìlépa ajẹmẹ́sìn ni àwọn kan tó jẹ́ pé látara ẹ̀sìn wọn ni wọ́n fi ń ṣe bẹ́ẹ̀. Ó ní tí wọ́n máa wí rèé tàbí kọ́ máa sọ pé ìpẹ̀yàrun àbí ìpẹ̀mírun náà ni ó ń bi. Where in the nation ló gbé jáde pé àìṣojú àìṣewọ̀n àìṣẹ̀tọ́ látọ̀dọ̀ ìjọba ló ń bí èrò kérò látọ̀dọ̀ aráàlú.
4: Ó dẹ̀ já lọ sókè lọ́n ká lọ polówó ọjà tá a bá wá padà dé ti fún tẹ̀dọ̀rọ̀ yìí ó tẹ̀sọ́wọ́ wájú ẹ̀ kú kalẹ̀.
5: Babe, why are you frowning for me now?
6: Mama, make noodles for me.
5: Hey, this woman. Okay, how do you want it?
6: I want it as it is hot. Let it burst my brain.
5: Okay, I'll make it. But if I make it, I want a kiss.
6: Leave it to Golden Penny, because with Golden Penny noodles, you'll get your noodles how you want it. Enjoy quality, nourishing goodness of Golden Penny noodles for that irresistible taste. Golden Penny noodles, now available in stores near you.

0: Flash 105.5 FM, the integrity station.
1: Ti pe te tin bo jamu si
2: jamu si
1: o ke tin ti lu wa lawujo iroyin ri daraya nle yi aderunke adesola oluri sport man gbe wa debe
3: anytime anyday
1: jamu si on Splash FM 105.5 Ibadan awodi to ri bara lo ri yen ni lekileki to ri ke fun tun lo mo ni gini gisi ni o oluri sport tun ti pada ila po tun e o ni wo tan
4: Oda eni temi Adeoronke Adesola Olori Sport Ibadan Kamavinga mututide lati ma jayin si lati ma gbe yin debe ti mi ibe ni jayin ile o ti shojo eni kan kuje eni gogi are eni ma yan fono ewo eni sawure gi e wa ni bo si okunkun aye okay esingalo e ma fo eje amura wa
1: de mo tun gbe de o Ibadan Kamavinga tun ti setan lati ma ja wa si awon aroyin re daraya loloko ojo kan laago mewa koja ogun seju looro okutu 10:20 a.m. ni gbogbo ojo Monday Tuesday Wednesday atojo eti Friday ni Splash FM 105.5 ewo ko se mo gbo ni jawo si

0: kaabo pada latoju oja ikani ti splash na lawa splash 105.5 fm ele to wa nile bubala velele nile ibadan ti alapa bi ta lo ta leto iroyin ere idaraya to dun ti gbagbe nkan si baba igbe won se ndara po mo wa gugu le wo wa nibi kibi kaakiri agba nla aye lo kan ni banidore facebook ikani ti Plus 105.5 FM. Lori Jekamon Van Family in Facebook who ambe. Ewe, Lori TikTok at Top Striker under. Egbe like iko lova, like ikere jojo. Sugbe erokpo. Erokpo ni live sugbe like, like lo wa kere. Ero live dekpo. Oya edako. Eda kwenza no aje mo yari nzeni. Eda kwenza no aje. Owo ni ru la vira si bi kaye. Wele kbo la vira subu kaye. Ema ti subu kaye. Dori kbo le dawo dawo. Owo ni ru la vira. Wala. Wala avu. Se gbe jo ni abi isi ngoza. Ewo ni ma kalaruma abi. Ni ma lo egbe ba un. Ele gbe egbe jo kamoru. Love again. Ndaja ma bere be ni o. Okay, Pedri Nkimi only thank you top striker. I got the Nigeria authentic jersey, gracious boss. You wanna say? Mi wa lo je discover gbogbo nta mo. Wo lo je ka mo bi ti a wa. Gbe wa si u danger. O ti pe gan lori oda lori street. Gbe wa debe. Lope re. Adupe lowo ti e na o kalaruma bo ba ngbe egbe bayi mo e oloko dana yo le meni anbo awon odun melo lawon kalaruma ti gbejo ba junasa bayi ohun wa fagun lo e ma lo yada yo be a baba ta lo ma fada e salaye ologun eyi te so wa kokuran wa laye baba ngira E o ma se won ti re loni ta lagban E o ma se won ti re loni tele go ara go se ni to ma gba yin le O lo va gan wala mo so fi mo ni ghetto won bi asi ghetto wa ko lara wa ni ghetto yen gan lo help wa de level ta wa e o si street o wa nse bi o nse bi anamu o nse bi get inside won ro danu gbadan ga won mo pe wo gan street lo wa e won mo fowo re wo wo street owo gogo la fi wo gi owo risa won fi wo gbin owo street wa la ni fi won wo wa pe e ma run si o ko gbadun o e file lori owo re o mo se danu akudede wo yo gbe ni ti ja ni oloko dana
1: akudede wo ya tokun akudede wo gbe yin ara le
0: bákan náà mr wasil danger the one and only ni kò pé méjì àwọn ayé ti sáyẹnsì nígbẹ̀yìn gbẹ̀yìn ó ti jẹ́ kó yé wa wasil danger ti gba o láti máa ta ó di kòkó in bulk ni o kìí ṣẹlẹ̀ yọ o ó di kòkó ẹ̀yìn kan ẹ̀ẹ́mọ ti ń jẹ́ ó di kòkó àwọn ẹ̀ẹ́ lọ lójú títí ẹ̀ ra àwọn bottle water tó ti di àwọn mira ẹlẹ́rìn dòdò tó ti di blọọkì àwọn tí wọ́n ń pè ló di kòkó nìyẹn but in bulk wasil danger yóò máa supply so bó ṣe jẹ́ nìyẹn ẹ káwọn ara lé ẹ̀rẹ̀ jẹ́ kí wọ́n mọ èròǹgbà yín.
2: Akọrin ọmọ bàbá akínlápá mo kẹ́yìn tí wọ́n kàkiri ẹgbẹ́ ńlá yé pé akusẹ́ látàrọ àlùbáríkà tó pọ̀ lọ fi ṣẹ́ni kọkọ orílẹ̀ nàìjíríà lọ́wọ́ níjọ́ bàjẹ́ mi ò lẹjọ bá yàn kankan rò.
0: Kò tí ẹ sẹjọ́ kò tí ẹ sáyè ayé gun ò tí ẹ sí.
2: Mẹ́ra ayé.
0: Kò tí ẹ sáyè.
2: Ayé ò sí.
0: Bẹ́ẹ̀ni ó ṣe yun da lọ́sàn-án mo ṣe yun da lọ́sàn-án. Ẹ já lọ sórí ọ̀rọ̀ tí kí lorúkọ ti ẹ̀ gan náà Lùsàáhà tó sọ Yandomade mo ń rí ọmọ yìí nínú ìdíje ìfẹ̀yẹ àgbáyé bóde ń woye tí lipsig tán gbélé lórí. Ṣé wọ́n ń wà ìníwá ni àbí lẹ́vù ẹ̀ tó bẹ́ẹ̀ lóòótọ́ because lipsig ni anything less than 100 million pounds pọ̀ gbọ́dọ̀ ti ẹ̀jọ́ 100 million pounds lọ àwọn òní ìta. Bọ̀lúsà á ní kí man u tètè lọ ajá kẹ̀ pé ká má mind iye owó tí wọ́n bá pè fún wa.
2: Imara ni. O de je former player be.
0: Imara ni.
2: So to ba wu won. To je pe oluko ni no ba ni idea kankan fun rara ti e tele. E pe maran ti an ba mu ana lo fe tele. Emi ro ko le tele. But to je pe na ba la idea ti e tele se pe lopolopo gba. Ko oluko ni to gba se. E wo se mo ni o se ba lo ti de be tan tin so pe e lo gba wo, e lo gbe koko baba sasun. So to ba je pe na ba la idea. Eh yo demande tan soran pe yi. Lapodo temi o loju temi fi nwo papa julo ninu dije fe agbaye emi o mo na to gba to yi o
0: abi ka ma fi walk up george eni
2: ah boya won ti na won
0: abi an why ni wa ni
2: akoko na se pe mi o le blame Leipzig lati pe agbabolu re ye kiye
0: o nlo lo ja re
2: o nlo lo ja re ko de gbe sori gba pe mo fe ta
0: ni bi oro ti e de duro nisin bi nbara nikan to ba wa ba mi pe ti eyin agba nisin yo oni die lati coordinate awon ero fohun o fun ti oselu tin bo iye to ba wu mi mo le pe emi mo ni so afi we to se se taratara ni mo lo yen so oloja lo loja
2: what is yes abi
0: oloja lo loja re iye to ba wu sugbon to fe raja nkan kale oyin lo fe raja
2: ah ina mo ti so si waju oro pe eh loju temi fi wo makunrin ko quality yen o to level yen bo me atan kan wo temi kan wo ye se npa agbawo le oju pe lowo waju yen o si bi ti o le gba
0: okay
2: one quality at play lowo egbe
0: o de
2: quality at play as a top man ganga so o le to tun ma se pe one quality
0: utility player ni waju
2: sugbon price
0: de one side
2: ta ba wo price tan pe yen le mi wo pe pe lopolopo gba eh agba papa julo agba bolu ti o ba ti to level kan ta ba ti gbe owo nla le lori ta je pe owo nla na ni a wa pada ara
0: yo affect career
2: owo nla yen gan ma pada ko ba won tori won fa se ju bi se to lo e wo Anthony nisin
0: Anthony
2: ti ma yura gba yen owo ti won ra yen en lo pada pa career o mo
0: Nicolas Pepe
2: eh Nicolas Pepe owo yen lo pa
0: 72 kan eh
2: 72 gba yen ora pe 85 ni Anthony ti so gba won owo yen awon agbawolu kan be to epo won la mon ko ba won won la yen because won fa se pe kan so pe won to be kan so won to be won de to be so at the end of the day eh won wa ma se koja nto e won se bi won ti ba se koja nto e won se
0: because mo to do after ti mo wo game e meji mo tun wa pada lo si YouTube morning give me best of young demade
2: na Leipzig gan
0: mo fe wo because mi o ki n fe mo mo
2: le wa convince pe
0: ma lo si YouTube pe okay best of Yando Made mo ra won kan tin gba na as in maybe oju temi fi wo sa tori o ye waju ra wa lo
2: be ni se scout
0: ototo
2: ni se ton kalukun yan layo
0: agba ni ti ja ni oloko dana
1: eh ta ba ni ka wa gba bolu yi ninu
0: ira yin te je ogbon tarigi scout to je pe en ro mo en tomo te de wa awon ebun jade kaakiri mo si ranti e player yin meji kan te wa nigba yen te lo mu wa lati awon bi kan pe won pa ibi te mo lo won pada ya so mo yin lorun be se ranti eh eh definitely the thing to so pe ise yi de ise to da yin loju gan ni
2: ise ise awon to won wa won
0: eh awon to won wa
1: ta ba ni ka wo player ni logbo tournament competition wa ta to play fun Leipzig 36 games 13 goals 10 assists
0: beni
1: joining the goals involvement do
0: involvement
1: ṣugbọn nkan ti German Bundesliga o ni nkan kan ti awọn league bi o ni
0: okay
1: ni wi pe German Bundesliga man fi kun nkan ti player le ṣe
0: ama add mo value
1: player ki ṣe pe most player to ma wa lati be ma mo bo gba gangan ṣugbọn league yen start ti won ma o easy fun en to ni less technical ability lati ni start nibe yẹn túmọ̀ sí pé
0: láti wà successful
1: àwọn ikọ̀ tẹ́ ẹ máa kojú tó lágbára gan ò pọ̀ bí àwọn ikọ̀ tó jẹ́ ikọ̀ kéékèèké tó easy fún player
0: láti excel
1: tó bá débi tí tó jẹ́ pé bóyá bíi 17 nínú 20 clubs tó wà nbẹ̀ bíi 15 bẹ́ẹ̀ ló ya kan
0: lọ́yà ògbóǹtarì
1: yìí tó fà níyẹn tó jẹ́ pé most player tán ló máa kó wá láti bẹ̀yẹn tán bá ti débi tí league ti le tí ṣe pé kákan kojú Dortmund ka koju ko Bayern Munich awon yoku bi Freiburg bi FC Köln bi awon bi awon
2: Mönchengladbach
1: ni bi awon beyen
0: awon to kunu
1: so in ti player ba ni beyen player to ba ni 20 goals in beyen ko to nti team to ba wa ninu dije bi EPL to ye ki won le ko gbogbo
0: gbese aye won life saving won
1: gbogbo to ni beyen to jo won loju yen to ba de ninu dije league legacy o ma suffer gan ko sa top team po even our middle class team gan EPL gan won ise egbe awon Bayer Leverkusen ni orile de Germany. So gan dem ise wo ni e pe start yen
2: awon Brighton baba
1: start yen lo ntan iko egbe agbabolu si Liverpool je gbogun to ni yen o ton kankan to e ki Liverpool le san 80 million pounds gan le agbabolu yi ka yo wo ke boya pe age ko ko mo bo gba tawon Anthony Gordon awon Anthony Gordon mo bo gba julo iru awon omo omo Bournemouth yi awon Kloppy awon yen gan mo ko in to ba fi le wa awon yen ni start yen ninu DJ EPL won yi se egbe player to ni ro start bayi ninu DJ
0: Germany o se kini kan to jo mi loju against second game won tan second game against Germany o receive pass no defender o si fun ara re gbe ball yen lo si corner o si butter mo lowo no defender and all receive pass yen well ke se pe boya ball ta mo yan le se yan manage
2: ko re line pe line ball ti fe lo tan
0: ko sumo line ko sumo line all receive pass o de carry ball on fun ara to carry ball yen on o si carry e lo corner na fun ara re no defender
2: o ba di go kick abi
0: awa ka wo mo ri o di go kick
2: ko ni o re line yen ni ko re line yen pe o ti fe de line corner
1: feed the walk up kere lover
0: feed the walk up kere ni ada suala papa pe jasare lo sinu awon dj to waye lana yo dun mi o yo dun mi gan o kike vadi o mo ko livai leyin gbogbo wahala fi wahala isoro ti won ti doju ko ti won si ti try lati mu nkankan bo nbe nipa pe won ta omi pelu olede spain won ta omi pelu olede uruguay now oku olede saudi arabia kila le pe ni strong point ti olede kevadi taba wo ifigagbaga meji ti won ti gba
1: taba ni ka wo iko yi style ti won play o soro lati so pe ibi ton strong si ele ko se ko to ba tin so ki prayer even gan ti defender won gan obada iwon ba gba ti won ti po leyin yen o ma ran defender won lowo o ma ran awon defenders won lowo
0: san nikan won so ki prayer ni na tournament yi
1: ki se pe awon nikan ba won se nse ti won yato
0: kini yato
1: awon se ti won yato e ka won sin yi awon kan wa to ba fe so ki prayer sin yi won ma wu alatako ko ma gbe bo osun mo wa ma sa seyin bo ki vard to ba bo wa to ba wodun wa wa ma le yin jade ton ba le yin jade won
0: pada
1: ton ba le yin jade won pada
0: o le de center
1: wa le yin seyin to ba gbe bo osun mo
0: wa won le pada si bi center
1: yen won ni duro de pe bo se nbo ke a mo fe yin
0: ninu odo adu ni eje won a ma gba bo waju etin
1: won se play ti won niyan bo se play first game won niyan na to fi yi omo spain lowo won fun spain lanfani ati penetrate on lo va to fi je pe touches ti Oyazaba laarin some minutes bi 30 minutes ko re touch kankan n to fa ni yen pe won je ki awon to fe locate e kan gbe ball sumo bi tan si le re locate won le won jade style ta won play niyan so ki se pa won kan ma lanu le pe iru ti Algeria ti won wo
0: nbo won ma so pe awon la dede
1: yen je ki o le fun yan lati so pe bi tan strong se le nkan temi kan re nu gun ni pe won ni strength
0: iwa
1: one strength won le sare lati bere dopin
0: strength yen gan because strength iwa lara nta eyan le pe ni quality o because ngba ta gba ball mi ba gba bi 40 bi 60 minutes bayi to tin di eyin strength yen na ara strong point ni o ara strong point ni o
2: e ta ba wo la poro temi ro pe la oko na group ti won kokun won si ni bere pepe won ti ra won ri pe minus na won ti prepare ara won le de ifigagbaga meji akoko e latara pe won ti mo pe ikan pataki awon former champion meji na o ko gbagba in Spain at orilede
0: Uruguay
2: ta ba wo ba se play en temi le so ni pe determination kon won wa determine pe okay o awon ko iju wa
0: lo a ni
2: mu ni suba ni gba
0: be ba ti e wa pada na wa
2: e ko mo tun yo
0: mo se on a platter of gold
2: ko ni je n ti o ma ja si rorun so mi ro pe determination ni gbogun ti won gba e ke mi to le judge won o pe against Saudi tori won ri awon gege bi pe Saudi o to awon abi kan so pe Saudi awon jo je gbe so ibe yen de ri tan ba lo change style ti won gba e ko ma je pe be la seri won o ti tun tori ninu group yin se mo le so pe olede Spain kan lo ti ko Levi be mo le fi gbogbo enu so we spin to qualify bo se po keji bo se po keta yo se bo se ri awon yoku uruguay gan le ja ti o ti e ni se ri po kankan mu
0: bi oro ti e de duro
2: tori Uruguay ati Spain you play last match
0: bi oro de duro
2: Spain le na Uruguay ni last match
0: tori Uruguay
2: o ko ni 2 points o ti lon ti e no
0: Uruguay di o di gandan ko jade
2: ko se dada o
0: o le duro le
2: o le duro le o
0: ko gba mi gungun ko gba mi kuku
2: ko se dada o o ni ko mo bo ba je po ba je dada fun iru ana se ko ye ko pada ta o mi mo tori ka so ko ba bori lana se o no ba wa nu en to je pe o ti qualify
0: 4 points ti gbe
2: eh eh en ti o ba sele laarin wa ti spin
0: gbo eni o ni 4 points mo le fowo soya
2: gbo gba afi ti
0: ki group won
2: ba lo je merin ta merin ba lo ni 4 points de ko ja o tan lai je be but en ba ni 4 points to si ko keta yo qualify
0: yolo
2: ni bi to lo so lapodo temi mi ro pe kevad ni ko ma wo re eran tori saudi o ti ja ti saudi be ile na lami ayo kan so do gbo to lo ni daniel o lo nu
0: tori
2: saudi o bo se 4 points in the street so le to tumo se pe nkan yen difficult ni bi to de be
0: olorun si ke won pe saudi na ni the game ye ki se pe yo
2: ko se pe ko ni de o ni de
0: and ta ba de gbe saudi le pelu kevad kin di eni rank an re jigan about
2: Saudi Saudi she be better
0: o si better ti keva tori keva di ko se tori anru an ka di kanajan gban
2: ni won di kanajan gban lati le adulawo ni
0: e ja lo sori olede Belgium golden generation yen the last time ti won jo wa ka le so pe n to ku fun alodun ko to di pe awon to ku nu golden generation yen o fi won ja wa le na re tori o si ku won de Kevin De Bruyne nbe o si
1: ka lo Thomas
2: Munier
0: o si ka wa Romelu Lukaku kan
2: ti ba ko to ale kan
0: lo si le seku nu
2: won
0: an yoku yen n ro pe
2: last dance won re
0: e ja wa wo Belgium koju kilo ko ngba to koju Iran lana
2: eh mi le so pe ta ma so ro
0: pa Iran se Belgium o da ni
2: ko se pe won o da tori pe won se pe won o da tori pe won
0: sa le so yin pe aisi nle doku ton affect won lana
2: emi le so be lapodo to tori ko ta wa wo lowo lowo bayi iko ti won ko wa sinu DJ fe agbaye mi ro pe na kan ni te kan to doku Ivan
0: ogba na koju Egypt na ko taking kaka home
2: bo se mo pe iru against Iran la ta wa won lana sin mi ro pe igba ti oluko ni sesipo ro ko lana nkan ye fe yi pada to yi pe won ti se ran won anfani e pon fe mi awon ta tin kan yi pada na ni agba bo lowe yin won ye lo sasise
0: lo lo da wahala
2: to da wahala le to gba card
0: pupa
2: so bo se gba card pupa be Iran gan ira won ri pe a ton gbodo dun le mo fun awon ile to ni because ko to jade yen be around be 81 to 19 in possession ko to le po gba record won le gba to gba record yen ni ra na ri pe ati o ye ka le fi nkan san won
0: ba le se ka fun
2: emi ri ga bi pe o so mo ki nkan yen o da die lana bo emi se ri be jeun ni ga bi pe won se wa ni anfa won se lanfa ni to po lati se le tesiwaju tori pe ifigagbaga to kan ti won gba ro pe en to kere ju ninu group yen ni loku to won o bagba so lapodo temi si ron gbe bi pe won si le ron gbada
0: iyen Belgium
2: iyen Belgium
0: won koju
1: New Zealand
2: so iyen 1 point lo ni o lo se fe week ju ni group yen so Egypt ati Iran lo ma pade ara won ni bi gbagbaga to gbe so ko sogbon ta le da e kan o drop point na meje so ti Belgium ba le na New Zealand 15 point o wa le ma se po akoko o bo se pele keji
0: yo si jade Egypt ba lo na
2: eyan ti Egypt ba na Iran
0: Egypt ti qualify na
2: Egypt ti qualify gbogbo ti ba
0: ri ko se o ka lati fe force jade o
2: si po kini lo si pataki ko
0: le rorun fun round of 32 o le rorun fun
2: o ma lo bo so wa won kini
0: o bo won ma bo wa aye eyin ko si bi tadua e ti gba o eyin te n gbo wa boya ki n so fun yin le ni pe ba ba ri enikan oni dindundun olore to le sanu wa pelu aj odun ti n bo o ma complete ka so pe alaji wasiu danger se mo yi pe kini won alaji nbe
1: da alaji wa
0: oni
1: kini won alaji wa idan alaji wa
0: aji white nbe
1: ben
0: ko gbere gbe alaji nbe
2: e ti raji black
0: but ta ba le ri danger alaji se mo pe yo compliment awon ti se e jo ke so rere o ke so rere o ba ba re en ti o fun ani aji lodun ti nbo fun man yi ka complete eyin ise yen gangan ko ma je alaji wasiu danger ejo eja fi sokan ba yen e kan si wa ko si wahala danger alaji o logan so o lo ko dana no you know mo kan so tori mo le gbagbe lo je nso mo le gbagbe so lo je nso be yen abi wo lo ni I'm going to say,
1: eh tabanika wo team yen se da lana ko kan toni cause start yen se pe won ni 7 shot on target koju ko gi agba bolu ti orilede Iran
0: ara igbe tournament yi a goalkeeper lo ni tournament yi kalugun san display ni
1: beni start yen lo si nkan ti orilede Belgium ni koju iko ti orilede Iran tabanika wo orilede Belgium ugo awon ton lo si owo egbe won lana ku ati ti aza ti asna yi choza ati to play segbe keji bi gba ti
0: dako skipo any you can sponsor him if he's ready to go to Jerusalem wo segbe Jerusalem yo lo
1: Jerusalem
0: kilode
1: jp
0: alaji kilode ti oni le lo Jerusalem ngba lo Jerusalem ngba ti se pe won se nbe abi wa gba mi ni skipo mo fo ni yo lo kati e bere nbi kana ko ti travel ge gbo no travel yo ti lo Niger o ti lo Cote d'Ivoire so o lo kutonu gan ri so ri kutonu lagba ko o de Ghana lagba koja o de Togo gan so e ma ge se pe boya en ti o travel ri kan abi ti o ni traveling experience kankan so ge se pe boya e ma fi yan se pe kini fun wa o
1: so Kevin De Bruyne ni won ri line lana fun pe on lo le ba won fi pass lu
0: oya DM mi ona ma DM mi kipo yo lo nbo jare
1: so Kevin De Bruyne ni won ri line pe on lo le create chances fa won sugbon bi era bi won se to si iwaju Kevin De Bruyne o le fun lati fi pass to nkan ta mo ku mo se cause bi merry man ni won duro siwaju Kevin De Bruyne
0: let us man be kese pa no gbiyan ta ba 7 shots on target
1: eyo
0: le ko
1: ben
0: be won gba meje ojule at least meje ti an gba ojule bi o ba si pe kini kan abi beyan ba ri meje
2: asoleda bubu
0: won gba elomi o gba meje ojule eyo kan meji le lo gba ojule
2: even ni ana ninu marun ti Spain gba sojule ni bere en lo ti score merin
0: so
2: ngba ti bo si wa 5 shot on target ni merin ti woni so o lopolopo gba nkan to kan ma sele pe e ma so pe won ni shot on target nigba mi na nbe to ye pe on shot on target ti ma fasoli ni anfani ati le so pe bakan lo ri ni lopolopo na ma gba because awon bo kan nbe
0: ta gba pe shot on target ti e se shot
2: ti bi ti ba ko to a se gan to agba bo lo mo orilede Egypt ngba to won shot ta
0: wi na si bi ti oda
2: na pelebe bi ba se gan to na lo se na ko de be so awon shot on target kan nbe to lowura jura won lo awon shot on target kan nbe to ye pe lopolopo gba won ma so pastor na ni saves to je brilliant saves
0: e ja lo si ifigagbaga to ma waye nrole Austria Argentina tabawo olede Argentina won ti make statement ninu ifigagbaga won ti won bere pe no bi sere sere o awon binu o ke sere o skipo ti n chat mi o lati UK okay skipo ti n chat mi lati UK ko si wahala ai o mo ti n ri ai a soro yo lo JP danger ko si ti fi seyan ko si ti fi seyan yo pada lo aj na bo ba de so a soro okay baba so ni kini sa loju oja ni iro ni o wa soro lataro
2: o
0: ya ija lo e ja sa loju oja ta ba de ka wa wo ifi gbagbaga la ni olede Argentina ati olede Austria to ma wa ye nrole ja loju oja ka de ku kale
3: So my son, welcome to the Kalangulo Shrine. The gods are with us. What can I do for you?
4: Baba, you have to save me, oh. Somebody they do me, oh. If they do me with you,
3: you say waiting?
4: All my goats and chickens don't finish. Guy, he do me.
3: Ah.
4: Then my business don't bafuka. Chai, he do me.
3: I see.
4: My pikin wey they do well before don't start to fail for school. The witch do me, oh.
3: Ah.
4: And I even sick self. I think say him give me HIV.
3: Eh? No.
4: What do you mean, Baba?
3: No way anybody fits use witch give you HIV. The D not a fly for air. If anybody tell you that one, na lie them talk. Because witch no fit give person HIV.
5: No matter how the wind strong, nobody fit give or carry HIV from witchcraft. Chai, my head, oh, Oga landlord. Why you dey shake like ceiling fan? Eh? My village people don't come again, oh. Ah, this one with your body hot so. You don't do test. Yes, see result, oh. Oga landlord, no be your village people, oh. Na malaria. You need Luta. Luta na better medicine. We dey knock down malaria. Oya see am. Take am. Thank you, Oga Luta. I don't dey can't pay.
6: Luta, brand of Artemeta and Lumifantrine, is another quality product from Hovid, marketed by Pharmatex Nigeria Limited. If symptoms persist after 3 days, see your doctor.
7: Everybody say thanks, Luta. Malaria's in big trouble.
8: Wodi tore bara lori ye o lo mu agbara kun agbara ni gbogbo eyin ololufe abiodun adewole Mr. Double A e ma jo e ma yo o de pada
9: de pada
10: kajose ti won ta gbaga kajose
8: oju arun sudede yo roju ayo ojo idunu ati alaafia. Oya o, e wa fi kegbejo lori eto ijoba ibile lojo jo eti laago marun irole 5 PM Friday ati gbangbala saata laago mokanla owuro ni gbogbo ojo abameta Saturday 11 AM Saturday pelu abiodun adewole Mr. Double A owo baba for wa si tamo bi emowo emo pe ko le do rara o ma fona soju kekeke Mr. Double A bale bage bi erande.

0: mi te ba ri bi mo se fo ile igbonse yen ewo o mo gidi gan ni
1: o le mo loju looto sugbon lilo hypo toilet cleaner tubo mo pa awon kokoro ifojuri to wa nibe
2: be ni o ma gba fa awon kokoro ifojuri.

0: e ka bo pada ka kiri agba nla yi e tu ka bo pada ka ki duniyan o ati de lati oju oja lohun e tu ma gbadun return of Gbenga Adeboye yin lo lojo tito ni ati so fun yin pe gbagbe ronu e na ni eto yi
1: elegbe mi dance with me yaya yaya yaya
0: e je nderin kan pa yin
1: yaya yaya
0: orisirisi eyan lo wa laye yi o
1: gosi fuji lo ma anjo
0: mo wa lori radio station kan ni Ananda state ni
1: anjo
0: mo ba seto
1: yu lo ma anjo
0: ba ni ka mu eyan ma pe wole o gege bi ise mi aramanda eto to lagbara jamo laye eto nla kan le to ohun
1: bi gbogbo re lo pin ti be
0: lobirin on ba pe wole ah Mr. Return of Gbenga Adeboye mo ni eseun o ah e de ku eto ade ngbadun yin o mo ni olorun lo nto adupe o in fact mo really like eto yin mo fo fun yin gan o mo like yin gan mo ni eseun aya wa adupe o eseun
1: iwe you dey down
0: ngbe mi n pari program ba fi phone number le n ba lo
1: aba iwe
0: ngba mu dele eh ori ti se yan mo wa o Sadidi ni phone mi ba ring gan baby mi ba ni babe mo ni yes phone e ring o mo ni so ko wa nbe oni ko suru ko nbe mo ni boya ara mo customer ati mo npe wa ni mo si wa lori order phone kan
1: amo daju
0: mo ba ni ki n pick e mo ba si pick e mo ba fi si speaker hello Mr. Return of Gbenga mo ni hello era ma e dakun ta ni ba mi soro yi emi ni iyawo yin lo nsoro gangan oju emi ati iyawo mi nkoko si merin papo mo ni iyawo ewo iyawo ewo ta ni nsoro yin me tin soro emi ni iyawo yin lagba ba si tu dako ara re amu ni rock number bo ni rock number ko e mo ko ti e o
1: e we what is my line Budology is my king music is my hobby
0: yo da fun abefe
1: check it out and see oh yeah my darling dance with me oh
0: eni ba nse rere ko mura si rere re eni ba nse buburu ko mura si buburu eni ba nse ka ko mura si ka re ko si gba ti esan oni ke esan ma ke
1: bayi o se do lu to ka jo wa
0: eni kan lo ti tule ka
1: dedem pomario sinu iban
0: pomario sinu ban ti ban ba ba ese a fo ese yan gan gan
1: je paja ti je ka bi jo lo fe yeye
0: iba eta fe da si loni ni agbara die eyin baba ati mama e sumo bi eyin te ni ogbon te ni mu iba te ni asiki olohun te ni ogbon ti fi n gbo oro e sumo di radio lojo tito ni omobirin kan ati omokunrin kan ni ajo fera won omobirin yi sumo emi daada nigba to si ni oko n bi omo akoko olohun tun si won bi omo elekeji e ma gbo eyin mama wa e ma gbo eyin baba wa o
1: orin be mo lohun ni afefe de eyin
0: corons answer na mo kan fe lowo gbogbo eyan lagbaye patapata porogodo nbi gbogbo te tin lanfan lati ma gbo mi lori case ti o wa nwaju yi
1: boya e fe sajoyo
0: omokunrin to fi omobirin yi baba re nbe laye iya ti e na nbe laye an family nbe laye o si lawon re omobirin ti omokunrin ti mo nso yi na fe baba re nbe laye awon egbon nbe laye iya re na nbe laye o na si tu lawon re omobirin yi ise ti loloko o nigba to fi oko re ti won jo fe ra won sile chance ti bimo meje fun ra won yi oko gba sobu fun yawo e ti oko ba gbo pe enikan pe yawo e bayi ogun sele o bi egbon iyawo ba pe iyawo lori fone bayi eyan oko gboju soke ni pe ale ni pe iyawo ohun ko si ka ma le ri ko ri pele ni kankan ri egbon oko ngba ti won wa ri pe iya nje iyawo oko o toju e nbe ni aba fe sile a toju e ni oko o toju iyawo e o egbon oko ba tun mu iyawo pe egbon iyawo oba mu iyawo egbon iyawo ni o oba mu iyawo pe aburo temi ni oje iyawo gbodo ma je wa lo ri ma sise nbi bayi ni oko ba tun so fun yawo pe ko gbodo lo si ibi ti egbon re mu lo pe ko ti lo ma sise mo o lati ma ri salary gba oni ko gbodo sise nbe mo yawo ba lo ngbo oko wa ntoju awon omo ko toju yawo ko je yawo sise baba yawo ati ya yawo pelu awon egbon yawo na ba ranse pe oko o pe a wa nbi wa ri wa na bo loro e se ari bayi oro di ni fin ranse si won ko da won lohun ah omo birin na wa joko sile oko ohun koku o nbe o wa nreti bi iyanu olohun se fe sele iyanu olohun iwo lo fe sele oko n fi ya je alomo birin o lo o pe mi oni a gbe nga mu ni yes mo ni ki lo ti sele oni a o mo ti e di njo kan mo ni lo n wa nu ile ohun ba si n te phone loko ohun ba si de boko ohun si de bayi lo ba ri pe ohun wo film lori phone inu kan sa dede bi oko ohun o si fo phone ohun mole ah mo ni se eja ni o la aja o mo le rale n pant o ni gbe nga aja se emi atoko mi oja o wa de gungun ori emi e bayi ah se ba ni eni ti eyin obirin ti okunrin ba ntoju olomirin ma sa tele abi be ko eyin eyan wa eh be ni na ko gba sobu fun machine ise re oluta ngbanjo won jo fi jeun okunrin to wa lo re fe lomi iyawo mi ni okunrin to wa ntoju I wa ntoju awon omo meji ti obirin ti bi ko wa toju omo birin to omo birin ba lo njade lo ba ipo wa se lo a lo ti lo nyale ariwo ni lulu ni awon baba ayawo iya ayawo won si ranse pe oni rara olohun ni yoju nbi o tu le de omokunrin yi to je oko omobirin ti mo so yin tun roju awon egbon iyawo e kaakiri pe olohun tun fun won lowo iyan tun fe di wahala laarin egbon iyawo atoko kini ka se lori oro yi emi so fati fun yawo ni wa nbi fi oko m sile en ti ori ti ero lara awon ori oko gan tu so fun iyawo pe eh ko nbi ile oko bi ti o wa yi ko tete se kini ko tete gba ibibo mi lo ko lo re fe elomi omo birin ta wi ko mo da omo birin yo mo so nkan kan e wo mi eyun lolufe wa in ta fe da sini lojo titun ni se ko si joko sibe ni abi ko se kini ko ba titi e ko nbe emi ti koko fun ni advice o da pe ni ko teun lorun so una wa ni di radio bayi on gbo yin kaakiri agbanlaye bet se ma pe wole e je n pe phone number na o 0706949300 tabi ke gba pa bi wole 0701447 5770 awon number to wo bi niyan mo kan fe eyin abiamo tuto
2: eyin abiamo
0: baba mi sa oruko yin o
2: ni ran wori re wa alabo ko yawo e lati ojo olomi akere ni
0: o ye ba ni da si
2: oro yi e tun pada tun gbe
0: yin tutun gbe
2: nigba e ti e tun tun gbe tori e ti ni oko imi na fowo si pe koko e se ri ngba to ko si ri ti ero okunrin o ni fere o lo ni fi okunrin
0: o lo ni fi okunrin
2: e tun pada tun gbe nigba to je ba ri ti o ye ko ri e ri alaba ni da so lo me gbe
0: e seun ologbon la ni yin e seun ehn yes Hello di call ayi oruko yin ati bi te tin pe wa o Hello lati bo hun
3: lati asunle
0: o ya e ba wa da si papapa
3: e si le ya e je ni ki ya ba je da o ni ki o pe
0: ti ya ba je da da ori re ma pe
3: Beni o.
0: Eh-hen. O wa joko ti.
3: Eseun.
0: Ah, o ti ko ti. Eje n lo soju oja tin ba ti wa de lati oju oja na. A ti wa mo da do bale eseun kaaki agbanlaye.
4: Out of airtime and you don't have money to top up. Out of data and you don't have money to top up. The GC Bank Airtime and Data Loan is available to you anytime. Just dial *737*90# for airtime and *737*91# for data to get up to 10,000 naira instantly at just 2.95%. T's and C's apply. You are never stranded with the GC Bank Airtime and Data Loan.
5: Seven. This June, get more on DStv. That means with same price, you get more channels, more action, and drama. Pay on compact and watch premium. That's two levels higher. DStv Confirm and Yanga subscriptions get the next higher package. Renew today and enjoy more on us all June. DStv, your home of entertainment.
6: For this Naija, everybody go chop. Whether you be man, woman, pikin, you don't go fit escape. You go chop for this new close-up red hot 130 gram promo. You fit chop your own share from the 500 million naira worth of prizes like airtime, electricity payments, cash, and dinner date for you and your person. Just buy the close-up red hot 130 gram promo pack. Open up. Set the code inside to *8011*5# and follow the instructions. Oh yeah, time to chop, don't start, oh. Tell your neighbor, tell your friend, even your ex. Everybody must chop. As you dey buy the close-up red hot 130 gram, your man gonna tell you, say you go chop something. This offer go last from April to July.
7: Gbogbo ona ni Lipton ti fi fani mora lara aro. Cup kan, bowl ni kan, lasiko kan na.
8: Ore ni. Tó bá mo tó ṣẹlẹ̀ lánàá.
9: Ìwọ náà kojúmọ́.
8: Ah, mo gbàgbé ni, má bínú ọ̀rẹ́ mi. Tí ìlò ṣáájú gbogbo ọ̀rọ̀.
9: O dáná, sọ ká gbọ́.
8: Àbí.
7: Pẹ̀lú Lipton tea, ìlọ́wọ́rọ́ rẹ̀ ṣe ju bó ṣe wà nínú kọ́ọ̀bù lọ. Ó ń fa àyànsán mọ́ra. Lipton tea, ó wà fún ìṣọ̀kan.
10: Oya shoppers, make una hear correct gist. Maggi chicken flavor promo don't land o.
11: Buy Maggi chicken flavor 50 double cubes pack and get 10 extra cubes free.
10: Yes o, and if you buy small 10 double cubes pack, you go get 4 cubes free.
11: Na more rich chicken taste, more enjoyment and more value for your money.
10: Rush go your nearest shop now and ask for Maggi chicken flavor promo pack before it finish. Offer valid while stocks last.
11: Me and Maggi,
10: so good together.
12: Ṣadé kù sí ọkọ mi.
13: Mo bí yàrá ìgbàlejò mi àti yàrá ìdáná mi ṣe mọ́ tí wọ́n dàbí titun.
12: Wàá mi.
13: Ṣùgbọ́n dúró náà, o ṣe fi hypo nu ilẹ̀ àti tábìlì pẹ̀lú àwọn ibi tá a ti ń dáná yìí.
12: Hypo kẹ̀.
13: Bẹ́ẹ̀ni, àwọn kòkòrò àìfojúrí kì í gbà lẹ́rọ. Torí náà làwa náà ṣe gbọ́dọ̀ máa pèsè ààbò lójoojúmọ́ pẹ̀lú hypo.
14: Má gbà fáwọn kòkòrò àìfojúrí, dáàbò bo ilé rẹ pẹ̀lú hypo.
15: This award goes to the most punctual student of the entire school. And the winner is Lisa Solomon.
16: Something is telling me that she makes her daughter skip breakfast just to be here.
17: You people could have just asked. I would have been happy to tell you my secret.
18: Enjoy instant goodness with John Vance 3-in-1 chocolate. The quickest start to your morning.
19: Guy, we don't dey talk since. Ha, make I go do my work, eh? We go continue this talk later.
20: Oh boy, you don't talk. How bad? You know the tire.
19: Na the new level be that, oh. This new MTN sachet bundle don't make life easy for me.
20: Brotherly, involve me now. Make myself dey follow ya like you.
21: Talk until you tire. When you dey on top the new MTN sachet bundles, dial star 312*7# and press 2 to start to enjoy from 100 naira. Load

0: mo dupe
1: e ka bo pada ka kiri agba nla yi
0: baba bo pe mi
1: eje nse oju opo yen le pada bayi awon eyan ti wa loju opo pelu wa elo di kola yi Hello, I'm calling the radio. Hey, Jotty, I'm batting. We were here. Jack, I'm calling the radio. I'll let you bad news. Our dad, 0706949300. Tabike Bakpa B. Wally, 0701447570. Iya wa Adekunle Ojo Christiana awon ti comment lori Facebook lodo wa mbaka na Alaba Yusuf muri comment ti yin na hello di call ai
2: hello won ni bayi mu lati muslim
1: esun lati muslim e ba wa dasima
2: e kale
1: o yes ma
2: aja agbe ni e ni si so
1: ami Olorun Edumare okay omokunrin ko ni fe omobirin yan abi
2: o ni fe re o se lewu lo to o bi mo fori ti nkan ni ile oko ni
1: mele
2: yi ti koja be aye ta wa yo gba be mo
1: be ni
2: o ko fori ara re pamo ti
1: mo le ni ti si eh eseun mo dupe o eseun gan ni ma o na ngbo bayi even awon obi e gan gbo bayi baba e ngbo iya ti e na ngbo bayi awon egbe gan won tun gbo oto ni Mr. Alabaso a tuntun eto igbe be ni gbogbo tin je tolohun hello di call ai hello ta lo wa nbe ibi ti eyan ba wa ti o ba ti gbe eyan ti o ba ti gba eyan o se kini eyan o pa seda eyan ku nbe ni oko to fe ko ni fe re o si wa joko ti o ntan ra re je ni o lapa beun o ntan ra re je ni elo ta lo wa nbe oruko yin ati bi te tin pe wa yi
2: awa ka sile la ti amuloko
1: oye ba wa dasi
2: okunrin o yato ti ra won o eni olohun yan mo yan nikan lo yato alati se ni ko ma ti je ni se ni ko mo bi o lo to tun mo bi se ri boya lo wa
1: okay
2: ko fi o je re o dada
1: all right
2: sok mi o ba ti dada fun ko ni re o ki lo fa
1: na
2: ti na ba sa ju a pin to tu wa la ba ko le nkan ori si si lo wa
1: all right ni le mo
2: lo mo sare du ti wa
1: ami olohun ami olohun eseun mo ti yan ti mo fe yo lapa be e lo di call ai oruko yin ati bi te tin pe wa yi hello
3: da loruko
1: lati bo oju opo yen ti call hello di call ai oruko yin ati bi te tin pe wa yi hello e ku on di radio yin o te ba ti kuro nbe o ma court ni e lo di call ita lo ti wa nbe e ku oni di radio yin
2: hello
1: e ku on di radio yin
2: alasia la ti soro o iyan di show lo nse ise po mo mo joko si be yen
1: ehn
2: ni number 1 o ti wa ninu ibe kan to ti o je ko mo nkan ti o lo
1: okay
2: ipo to wa yen pe ko ye ko wa ni ipo to wa yen
1: ehn eni suro pe o ti wa ninu igbegun kan inu igbegun kan boya bi spiritual igbegun abi
2: be ni o ti wa ninu igbegun kan
1: okay
2: number 2 awon obi e ni gba sori nkan to le mu ki omo ko ohun obi
1: be ni
2: ohun baba e ti mo wi pe ni se
1: oju lasan adura lo nilo okay ami eseun gan ni ma eseun gan ma mo ti get nkan kan be yen won ni ke soju lasan ke mo di point yen hello di call ai
4: e ma ka ni apeto
1: olorun lo to oruko yin ati bi te tin pe wa yi
4: Oye ti ran ju bala lati ri ta chale.
1: Oya, kini ka se lori oro omobirin?
4: Ah, se bi ti o ba ti si. Ki ta do ba duro mu.
1: Okay.
4: Ba ko le ba fen ti o fe ni. Aloro.
1: Be ni.
4: Mm. O ko sare so ni fe, ke o ni ni fe ko da fu.
1: Ko ko be. Ko wa nto ma ni fe. Eseun, eseun, eseun. Mo ti get nkan kan be yin. Oro nla lele ilo ni yo ele o deep gan ni o deep gidi gan ni o elo di ko lai elo oruko yin ati bi te tin pe wa yi
4: e ka le ifu
1: oye ba wa da si kini nkan to
4: Hello.
1: Ibi te wa yin o se dada. Oro yi o lo bakan bakan. Oro yi o deep gidi gan. E je n gba ipe bi mi lo si. E lo di ko la yin. E lo oruko yin. E kale oruko yin o.
4: Mrs. Adekunle Christiana ni o lati le yele.
1: Ah, mommy wa. E ba wa dasima.
4: Nkan tó mi náà sọ ni pé àdúrà náà láàfin ìtìlẹ́sẹ̀.
1: Ok.
4: Àdúrà ló nílò àdúrà.
1: Ó nílò àdúrà gidi.
4: Torí kí ló yẹ kó tó ń kò ń ṣe lásán.
1: Kò ń
4: ṣe lásán. Kò ń ṣe lásán.
1: Ẹ ṣeun mọ́ mi mi, ẹ ṣeun.
4: Ẹgbẹ́ ọmọ ò ní mú àwọn ọmọ wa o.
1: Àmì o, àmì o, ẹ ṣeun, ẹ ṣeun gidi gan, ẹ ṣe gan ni o. Ó ní agbára, ó kàárù o, ó kàárù gidi gan. Hello, di call lai.
5: Hello, e kale kushe.
1: Eh, awa ni.
5: Seri o ko rire. Oyin na si to ko rire.
1: Okay.
5: Nkan kan te le se photo ni lo ni ki. Kan sa lai kan ba yin soro. To ba do la to ko to ba ti ko do to ba ko mo do.
1: Okay.
5: Ko se ro pe si sa wa da en ta ba jade. Otoro lu ti wa. E we ti ki so fun yin baba. O wa mo bere ona ni abi. Ko si ni si na
1: All right. O ti wa. Eshun, eshun, eshun gan, eshun gan.
6: Omo Nigeria. Omo Nigeria.
1: Ju gbogbo e lo kaakiri agbaye. Iwo na ti gbo bayi ni isin, o ti gbo nkan tun sele seni kan bayi.
6: Selu Nigeria.
1: Ogbon ologbon la fi ma nsogbon o. Oro loro la fi ma nsi eko. Eh, omo yin obirin un tin te lomo konrin kan gule gule kaakiri un. E wa di dada ko to di pe yo fera won. Bo se ri npa tokunrin na lori npa ti obirin na o.
6: O se lu Nigeria.
1: Mo ranti oro kan ti egbon lady so. Toni ohun ti so fun won lati le na pe kan ma wule fera won be a ni lonu yen lojo titoni. Eje mo sun were di were tori advert tu wa nwaju. Leyin eto e la anfani lati pe mi sori number yi fun ikede ati ipolo oja 090-60-43-97-71 Ona ni WhatsApp number fun ikede ati ipolowo oja ni o fun ikede ati ipolowo oja unnecessary tin mi jo e ma drop message fun abi pe fun ikede ipolowo oja abo ni oro ta ti a le bo gbe lori agbagbe iti number yen wa fun niyan a pade lose tin bo lagba lowo Olorun mi ni return of Gbenga Adegboye incarnate eyan to pada wale aye ere gbogbo di Lagos state oya e ja mo lo pelu awon abu ibe oda bo
7: Flash FM 105.5 your station Here is 105.5.
8: From the very beginning, we just saw the world differently than everyone else. Everyone else made obvious in all we do.
9: Didn't sit well with some people.
10: What's our plan?
11: Our plan is to keep going up and not just go up, but stay at the very top. We are your favorite radio station. Splash 105.5 FM.
10: Yes. 105.5, The Splash.
12: Yeah! APMG tun gbe isoji alagbara na ro gbogbo ojo Thursday to ba gbeyin osu ni o wakati iyanu miracle se olorun lo so pe laisi ise ami ise iyanu ko si igbagbo ijo Jehovah pa miracle tabanaku lo ni esun mo Jesu ko fi eje re wewa ibi ipade miracle awa yi lawon agan tin gbe omo pon tawon ti o le mowo re nu tin ri opolopo ibukun gende okun ti o ti le bo omo bo iyawo ndupe iyanu nla le yo e wa wo bi gbogbo ide isoro se nja ti awon ti o sumo olorun tele si ba iwosan ara pade baba wa ninu oluwa lolorun nlo ajilojumo pon rara fi a Jesu misa ati wa oju lowo omo nle alagbara ni sata wa yi prophet pastor mike agbola oluwa lo gbe baba kale ka ojo Thursday ni ipade baba nile ijosin ijo JPMC eyin sani bank ati ijo iworodu ibadan pelu ifoso opo awon ojise olorun kakakaka atawon olorin emi e o ma ba ise iyanu pade JPMC ina emi mimo lo ni
13: ko to stand alone
14: nigba to re eyan kan se wo si agbara toto da duro loju orun loju ala ti o ta ofin le ba ye
13: je
14: ma ko poli ba kaida
13: eni
14: tu bi ba saida agbara toto da duro ti ayi ofin ra ye ba je agbara toto da duro ti o ta ofin fa ye so mo pase eyin ati omo yin e gboro oluwa o ya gba agbara Ayo mi gbagbara Ayo mi gbagbara

arabite foju si te ba orilede na ju ori a e ri pe awon ajojigorogbo won tin darapo won tin wa nba wa showo won tin nigbekele nipa ilo siwaju orilede na ju ori a won si nwo wi pe to wa yi o oto kajo ma sepo fun eyin te ba ru arukan debe ara nte mo ni pe orilede na ju ori a o ti ndagba o nlojo lori jini jini se ti n ba awon ajinigbe eru ma ti n ba awon gbogbo ni won ti n sa kijo kijo kiri

0: ta ina ngbe bo iya labo
1: Ewa yi lo je ke ma ro pe gbogbo eyan na ni o mo fun yin. Para nfo wa. E ma pe mi o le a le bu yin tori pe e gbiyanju. Ah, e se o. Ko je gbiyanju, gbiyanju yin sa di. Amen. Awa no, awa no fa ko si, awa no nsare. Gbogbo aso kola nsa lo.
0: Olori ilu se awon to ti ku ni wa wa dibo fun yin, awon to nku ichipoju, awon ko ni o dibo. Eh, ayin to ti ku o ti lo, tan ti wa ba kini, ichi ti ba ogun lo ko lo nko sanu wa ni. Eh, comrade Magasasa ati commissioner Benvie Olunko Abere won o.
2: Ah.
0: Awon yen won ti gba bodi.
2: Ah, o ti da.
0: Wa ko.
2: Eh, mi o gbo.
0: Eyin ko mo fere ni. Eyin olori won, olori wa nko. Won fi lo mi. Eyin mi o lo, eyin. Eyin gbagbagi, awon gbagbodi.
2: Abi awon gbagbodi, emi gbagbagi.
0: O ti da ba. Kaluku ti gbagiri le. Won ti gbagiri le.
2: Abi
0: re won.
2: Won.
0: Eh,
2: awon to ti ku yi, awon ko ni o dibo fun yin o. Emi ti sonu yi po, ewo eyin na wo didi general. Ojo se tin. Won to wa ni gochi, won to wa rin ilu. Won tun gbo oku eni wa pe ki ode mi.
0: Wa ha.
2: Ile ya ya ife Nigeria ta wa ya iru iru ijobe ewo le se eyi tin po gbe. Won si to wa, won si lo country na. So ye ko ri be ni. Gbo gbo wa, so mo gbo ri ile ati to furufu. Ah. Ya ya won ton be te ko ma be ti keran mi.
0: Ta ba ni ka diju ka be ji ni gbo a ma be eyan mo.
2: Awon ta won be didi kini da lo ju ochi yin ni bo se ni to ka ju
0: ochi o tin da bi ebu
2: won to wa won si lo ah o ye ko ju o to ta so ju ba so le ju
0: se tori ah ai lele te ri pe won gbe po si wa won te wo gba ah o lo won ba wa di pe ai ba ye je o
2: ta ba ti ri foto amo ni won paro ni ko ye ko ri be
0: e ma binu
2: e wa wa nkan se si se tori oro bo yin na ni on to ti fu o le dibo
0: Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen

0: Eka bo para lato ju oja. Ikoniti splash. Splash 105.5. Ele to kale sinu ogba level fun bala o lagbegbe felele ni le Ibadan. Ido gogo leleyi. Ele to yato si dokido. Ewo wa Facebook splash 105.5 Ibadan. Abi ni TikTok at Sijani Olukudana Sport Actor Omole nbe yen na. Mo ja o to pe baba de a nbo wa yi ko to ti ka se ni o. *347*1004*#. Code yen ni yen. O je lale yi o tun je media cashport lotun la o tun je Friday cashport na. Mo ja o tan ticket ale yi. Anfani meta lo wa nle fun yin lati je lale yi ni. Lati je media cashport eji lojin otun lanu eme June 24 lati je Friday cashport anfani alailegbe ni olodun ti play cash e lati je cash abi so ti play tale e play tale awon eyan gbenu si lale mo ja otan nu ninu iko mayu alawon alagoso ko Tottenham Hotspur won kan si Marcus Rashford bi alaye baba le ni bikan ibikan le kan ibikan le yan dare si ma bo nbi wa sise nbi oni woni to so fun oni pe ohun o le gba ballu fun team kankan mo ni PL idi niyan o to ohun se fe po oke raja ohun o le gba ballu fun team kankan mo leyin mayu to ti gba ballu fun ohun o le play fun team kankan mo e ma binu sa o ki se pe mo so ile lati di value yin o e ma binu to ti amo ise team keke o ohun o kan le gba ballu fun any team mo ni esi mo gbagbe pe ntawon alagoso ko ma yu so lenu jo meta ni pe o wa nle fun £40 million sugbon o gbogbo iko lo le nawo si Marcus Rashford sugbon ki se bi iko bi Man City ati ko gbe agbabolu ti Liverpool awon mejeji ni kan ni won le gbe lawon o le ta fun sugbon gbogbo yin Chelsea ni Arsenal ni ayin le wa ntin yin sugbon Marcus Rashford ta gbo to so ba won alagoso ko to ti am ni pe ohun o le gba ball fun team kankan mo ni EPL leyin mayo to n ti gba ballu fun yi agbedo o dabo nu o ti di ko meji bayi tin ba mayo na tan lori ti Matheus Fernandes agba ballu fun ko ti West Ham Liverpool na awon na ti gba enkule wole Liverpool ti gba enkule wole Liverpool na ti gben kule wole lori ti Matheus Fernandes. Iko gbe agba ballu ti Mayu won ya ti mu agba ballu ko ti AFC Bournemouth ta ba so nipa agba ballu won iyen Alex Scott pe o da na ba ba radan a fo bese bo o ta ba ti radan to ba ti je pe iko Tottenham ati Liverpool yi won pada lo gba ma won lowo Alex Scott ninu ko ti AFC Bournemouth on lo en opon sun kan ba e je aye ko to ti ka se e stani number yi ko to awon number tin ba ra won fala ka di bayi o on tin ba ra won e ma se film keke mo ja o to pe 25000 be lale e fe yan kan lati gbenu si o yato si 10000 ta npin tele o tani number yi number yen ti jade number yen ti jade 091 lo bere number yen 5722 lo pari number yi ogo ogo iwo Delta 091 lo bere number yen 5722 lo pari number ta n so nipa re yi 5722 o tin play cash e ti pe ogo e o si gbe elo e ka le o
1: elo
0: elo e ka le splash fm latin pe yin ti jani olokodana lo ko mi elo
1: elo
0: ki lo ko yin bo le wa yi
1: elo sele
0: splash fm latin pe yin se je ka se eni e ma binu ah e ma binu se gbo kilo eti mo to sele bayi kilo ko yin bo le wa yi
1: oka nla mo wa
0: kilo ko yin
1: oseni owo lara fe
0: oseni gile pe
1: oseni owo lara fe
0: Hussein owo lara fe congratulations e ti je 25,000 lori cash e lale yi
1: okay
0: eh okay customer ke o pe yin se gbo eh bi nkan se rinu e ja mo se wele lapa bi yi ngbe gbo pe cash e ni nisin won ni won mo ra ja si amo eh itunu dixin lo je ke gbo wa daada lapa be yen oga wa tunde olawo lolotu eto Alex Ferguson ti jani loko dana lo ko mi a tun pade iyan ni ori eto yi lola ta ba so nipa idogogon titi ola ohun e se te ngbo ikanni ti Splash FM e se o dabo
2: Splash FM 105.5
3: Àwọn tí ní Splash FM la wá fẹ́ máa gbọ́. Splash FM, òun wá fẹ́ máa gbọ́.
4: Splash 105.5 FM, the integrity station.
5: Don't dare touch that dial. It's Splash 105.5 FM, your integrity station.

mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni ale yi e kale mo tun ti gbede pastor dekunle epafras woli yin ni ti ijo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank te midire market gbagi titun nilu ibadan mo ki yin pe e kale o oni lojo monday ojo aje by system. Today is 22/06/2026. Mommy, ki anu ati re ko ba oni bi te tin gbo mi. Ilekun te kankan ti o si lato su yin lo ni ko ti bere si fun yin. Idunun ko subu lu ayo fun yin. Lale te ba sun ki oju yin ko si oju inu yin mo so. Ohun ti o gbe yin ga laye, ohun ti o je tayo ki oju yin ko si si. Ibukun ni fun awon to gbagbo ninu oruko Jesu ke di alabukun fun in Jesus name nje je mo pe awon kan mo se testimony won si mo gbon ara won ninu awon ti o gbon ara won iwo na je kan ninu won mo fi oruko Jesu so tele se aye re pe ogbo n to soro fun awon yoku ko ni soro se fun o e wa dide mommy to ba se pe wa nu le yato sa awon to n be nu oko to ba wa nu oko kan fowo saya so ni eyin te wa nu le rin lo waju ko rin lo seyin e jo sa mo fi jeje o mo koja mi olugbala ki so rin akunle ko o nbi te duro si yen ni e ti dide ke lo eni temi oni soro si to dekunle epafra oni soro si e fi pede ni igba marun temi oni soro si to dekunle epafra oni soro si temi oni soro si temi oni soro si temi o dekunle epafra oni soro si kini di agbara bi ara nbe lojo olohun ki si lagbara bi ara monamona ni ko se ri ko se wo monamona la so ba oba mo de o si awon eniyan Jesu mo de o si won mo de won mo de awon eniyan mo de o si awon eniyan olohun jo mo je ti won soro se ninu odun yi ori note yen ni mo fi fe ka lo ki baba mi baba re e kan mo juwo si nibi te ba ti n gbo mi o ni ologun ajobo a le fogo efe lomi sa e ma mi so to ke ma mi so si lati dupe a le fogo efe lomi ori won gbe

0: sa inti ma wa se leku lo lana ni ma wa ma fi mantu leyin lowo e ma fowo kan bayi o ni eyan 6000 ni Jesus city eyan 4000 ni agbara olohun igba ti o ba fi pe 77 won ti wo 150000 ma wa fi anointing o meji meji le won lowo a wa lo ni gbogbo osun yen wo August no su atahaya kini sister so wa bi money
1: Oh, I didn't last year, September. Oh, my joy, I have a fairly mini Abuja. We will tell you for the first time, my marriage.
2: First time, tell you, maybe.
1: So, I want to be there in September last year. I want to come to cook when I'm to buffet. Pass him bunny, I go man, that jail out, I'm a boy in the affair. To come to cook when I'm to buffet from bed day in here, to fair knock and I could call on what she found. If you want to look by drag, ah, like by a paper by you, who fair be your mom. Ni odun to nbo mo fe ki loyun ninu osu gagagaga ninu osu yen wa jo na ba ta pe pe se je iro o loyun ninu osu yen
2: e loyun
1: ninu osu karu
2: e bi omo ninu osu
1: be ni o wa wo pe bawo mo se fe wa give testimony ni ijo Jesus city ti won pariwo re yi bawo mo se fe rin bawo mo se fe rin mo sa ti mura re bi pe ma wa ni September ni igba birthday
2: ni birthday mi tin boy e si tun pada wa na
1: ami Jesus so ni last week bi baba mi se ku ni to lo ma po mu ni mi awon se joke jo ni Friday yi mo wa be lowo ya o bada mi pe ni bo ni Jesus ti yen gan ton so yin o wa ni ah o be lona ko yi pe o gan na ma nlo bo won ti lo si oko bayi pada
2: ni bo ni daddy yin si ngbe ni ti ku ni bo le ngbe
1: apo mu ni daddy mi ti ko ma po mu ni mi Abuja le mi se wa ni jo Friday
2: le de
1: jo Friday ni mo de won ni ngba ta wa se joke jo ton ni jo Friday yen won ni program wa laaro Monday yi mo na wa ni aro Monday yi o ni mo fi wa
2: e fi wa leyin how many year bayi
1: leyin 30 years
2: so omo te bi last year ti wo 13 SS1 lo wa bayi so aisha e ki gbe ayi dina se to elomi se bo ki ko won yi bi mama o baba tan so mo pe omo won dina owo re won bo yi dina ilu eyinbo to fe lo iwe igbelu re won dina e ki gbe yi ayi dina e gboro oluwa e japo loju ona mi ni bi oba duro si pe eyin o fa yi dina e jade lara mi e fi aye mi le nti eyan ro ko lo mo je nti eyin o ro baje iwe lo ro bere ko wa yu enikan kan le atomode atagba mu ore mo mu aye dina ku loju ona mi ore to mu niyan o mu aye dina ku loju ona mi nti e fore yen sori niyan gbogbo omo olohun eyin te ba le da 2000 eyin te le da 1 eyin te le da 5000 ka mo se ri enikeni ti o ni da si ore mu aye dina ku loju ona mi ijo tin ba ti ni ki gbogbo eyin o se e ti ki ti ma mo so iwo to ni da mewa na mo jade account number church lele 1966 36 38 73 1966 19663638 73 Comfort Life Mission International Access Bank Bi yin o ba si wole elu eleyi 2017 4290 47 2017 4290 47 First Bank ni yen Comfort Life Mission International ni yan ni o tun gbe jade Gbogbo eyin te wa nilu Eko e mo gbaradi o o dola
3: ni gbogbo bi te ba ti nbo e gbole ni iyana paja e wo moto to lo gate bus stop te ba ti de gate bus stop e gbe okada to lo abeson stadium
0: oya enikan ni woli awon omo lojo bi lokan oye kunle gbogbo eyin te so ojo ibi loni gbogbo eyin te mo te mark wedding anniversary ase kan yi bayi oye kunle eyin omo lojo bi

0: 0801 65 66 080 88 71 65 66. Send the message ire atanuko bayin gbogbo eyin te wa leko e gba woli odekunle e pafras lalejo tin ba ti ro suma ribon bo ni e enikan ni nibo pastor tobi e wa ba nso bi ti mo nbo now e wa gbo nti mo nbo wa se but e je nkoko so bi mo nbo na e kole laarin wakati kan abo pere ni
1: ni gbogbo bi te ba ti nbo e bole ni iyana paja e wo moto to lo gate bus stop te ba ti de gate bus stop e gbe okada to lo abeson abeson stadium
0: stadium yen ni agbare ni to laye atorun ti won pe ni abeson stadium ibe ni ma ti wa ago mesan tin ba ti debe gba ti o ba idago mewa abo ko si nkankan paparasi kankan sa won ni ki wa je ise fun yin ni ko ju bayin na lo awon 6000 ma wa gbe owo le won pelu mantu enikan ni eh oluwa lo so be igba ti o ba fi di ipade 77 77 2026 ma ti gbowole awon eyan to 150 awon eyan 150 yen 1000 ma wa fun won ni anointing oil meji meji gege bi ohun olohun mo nlo sibe be ni mo ka won you are blessed it is well with you.